0: the hits right here.
1: Natutuwa pala ng mga makarana, natutuwa pala ng mga kusabuna, natutuwa pala ng mga makarana.